0: Guligaria mamalay. Samaran ka chungari. Patrum shmaka ipichukasang. Sumah yamanta langkay mamala.
1: Chisifirot murkuni wahua. Sonko imana kusis kachukasang. Si. Pachata randikor hankichu. Pachata imache karapa muskaka. Wasi manhabun Sebastian. Wawas panis pa pantalones ta okari. Kornal ni manta orkos hanis banin. Patron kanin. Kai Sebastian aber hapilian chari. Mani matap ninchu.
0: Mana min nukasi para nichu. Pachak asga chuchantari.
1: Ari kaska. Chaitap sa pamuska.
0: Imastawang asta apamuskari.
1: Chai pulperias imata apamuskari.
0: Chantari.
1: Ari, husila tapsa apai kachampun si. Mana chuchai tapse paranki. Chisi toha chinka. Aska kaksi. Wasi chai kuchulyaman churai parin. Wai, kaisi sapi yakichiwan si. Firosta imainasta chachai kara. Wasi pkawai kachami si sataka, Julian.
0: Wah, imamunas pa chanta si sataka wangi.
1: Uyarin, pulirakungi imil pulirakui nispanisarka. Uyarin, kechuata parla sehinata hal ratus kanin. No kapulirata apampus kaiki nispanisarka.
0: Si sata?
1: Ari.
0: Ichu?
1: Ari. Ay, manapun sumakta chese paras pakasani. No kataha huchayokan si. No kapiru no kahuchayokan ni. Kay pachahuaran kahap ispa. Ima pachu no kahapirkan. Piru, manat kasarka chua. Manat ni mamikunap kasarka chulian.
0: Ara disgraciado ka. Chaitawang maating kachu. Nuka guanyur parichis horo parich. Ima pikachu kunan pache zibuso takichimusa. Makas rimilla takkare. Nanka chanta. Mamala. Pero kan ima munas pa chay kunaman chapu kongke.
1: Pero mana mi kunap kancho Julian situ. Antes kunan kawarinki tanti tapis kaksanka. Kara apamunya chay taka. Kara pawai kuspa kausakusay kwa chay wang Julian.
0: Ay, mamala. Nuga wasiman kutirisa.
1: Yasta.
0: Kay wasinus mana alinchu kasan chay takamus nispansargan. Chay lap chay patron ka kamachiwan si. Chay man risakpuni mamala.
1: Yasta.

なんかいた、今いなたあぱいかちゃなり。からいち。Bueno, kay peka kay orko orko pika ni pipitari po ang kacho. Kusa ta cha kao kata ni kay takhamus pare. Kay kuiba pika wasa kusha. Aska huskos tiyan. Hamutin ko ka kay nekta ay kasari. Pero kay na kay taka imay na tachusha. Oya chingui. Karay, Julian si tu kay pika mangkara sumakto ya chiwa mangsi. Ay! Karay! Atatay karay kara. Dilipinta niyang tohuyakas ka. Kasi nyo kaya takbali ay kukuni su karay. Atatay chi, hinch ako kas ka kay sumusirak. Awir, ahinat kina apunta kong si. Awir. Kaicha toyachin. Awi, priwarisa. Yasta karay. Yachaka sa niña, si. Yachaka na itiang ari. Sumakta prueba na itiang. Ay, sunsuk ara. Iluka wasin pikusata fusilata sakar paringi. As kabalas tawan sakinki. Nyokata orkoni ari. Ay, ay, ay. Kita touch ko ng kay karaka pinky ka chang kari. Ay, kunang kang ka pero libre pagawang ka. Ay, ay, ay, ay. Karay, che. A ver, uksete to ang primary sa.